0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chuki ji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chuki ji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo gupe chichuyi, mu chi shunzi lembar chi.
0: Mi chiki zhe yang si, gyangzhu che cho.
1: Nyamzhu rinne zhe wani, ngenji dende, yangzhen shiki.
0: Sochu kang shiki, yuki minan, gyongwar chi.
1: 미리카기

sang kwan chok nan ba xu ni ji na nga chi nyam ta ji ma no jun ji lang wi da wu o ge chong ji xi ban de la ro nyang ta xi ya jin di chi ge zun ba bo ne ang di dang ayang zun ba bo ne per che ra

Tienen ganan cho ta tong, ching po jo lu xie pxi yo xie. Di yin ne, tui po nyo nyo zhi xia. Yang ga lu ki so pya hi, ma mo gya hi so pu hi, xia sen gya hi chu pu hi, a si chi hi ki li hi, sab che ji ki su la song, tuk che ji ki xiong la xio, ji go wa min ti go zha xio, nar ta ka min ti ta la xio, ta gu ngi bu ka zha xio, ge la song na lang mo gyur gyur ki, tu la song na chu gu ji ji ki, che si zhong ki tui gu zha xi li, tui gu ti li tuk che yong war xio xie, da nang ki tu.

Chong chong, dam nam sa yo mo leng yor ri si chong. Chong chong, dam nam sa yo mo leng yor ri si chong. Chong chong, sam ze ji jiu bun bo la si chong. Chong chong, jiu bu rong sa char gi yo.

chong ji song ba lan de ma rap deng ge de guo mo ge dan zhi wu lan la lu cha guo chen dai cha dem de lan song qiao suo kan ngar dam dam xia qiao ba ban kan ni er ta le kong ge gong ba la da ni ji dang xi chen ji ma la suo gan le da ji ji dan zuo ri ri nian de da ka leng le guo xia la za chong chong ge lan na zhen de jia zi ye le che ba da er pei suo de yang ma nian a si ye zi dang jia gu da ba ji ju le mi suo ge bo zhe guo bo dorje rambar gyoyo pono tawa jayi kote kotsu de langka nyenra chewo topje langsamje gyanon chondoo jine langka sansam se lepkab langwar ne dema tang chen. Dema sambar mandan so yangna kya kwa tang teme na saso kanga ma jan rwa yenam je yin kecha kyang zhago samne nare. Sa lantok ka mana ojar eche kanan ro payor kane yen. So semo karsa sali yen, cha zima naksa sali yen, ta masan kecha chamu hiu serwe. Bong te nang ne, menya ase yasin di. Ta moro ngurkyor che kanti ne, ngurse yin mung che chenggo pon ne, ya ya lamto pachan ngurri wa, po kashan ji ki mari re. Nga tsu kan ro chu da zimbor se gudu mi, chu mungin kanan roba yin, chu songo toni ya tsuri, de menang gombor lamo ji, zene landa langso, oman pe me hong shi.

Re sangho choko namba, thangdi lhobzhung di tsuji bi lenchan nangda. Xi Jinping gab jie sila chonglik kura longa si bi pul ani bi nangga. Chigba, lohtan jermi ji peji jie mdekhi sarwa lakhtar tarshin si gi si ba le. Peji jie mdekhi sarwa tontok da chuaab si gi si bi kak tangpo si jien. Chishigni shibti nangtun kala sambar gab si siya.